0: цели.
1: E ka ba o ne ka go tsiba ka tsa timo, segwera, tsa maphelo le di recipe tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenano la Aritzu Shane, mo shupulugo go fitla ka botlhano ka iri ya bosenyane, go fitla go ya go lesome pedi mo segare. Radio Tef, setiši sa go theletša batho.
2: Stand up for the champions.
3: 3 decades of truth, 3 decades of talent. Still relevant, still yours. Radio Tap, your 3.8 FM, the station that listens to the people.
4: I was built to be the best.
5: Dintlhakgolo tse di taba, go Radio Tap, 103.8 FM.
6: Ke a o leboga karabo motheletši wa Radio Tap, Thobela. Dintlhakgolo tse di taba e reng e di re. Masepala wa selegae wa Belabela o re o lemoša badudi ka tlasa masepala o go letela gaotso ya motlhagase yeo e tla go ama kudu ditikologo tša kgaose le toropo ya Belabela. Mokgatlho wa Action SA ka mono porofenseng ya Limpopo o re o ya go rarolola mathata a tlhokego ya metsi ge ba ka o beša wa tuka dikgethong bjale ka ge mokgatlho o be o tsebiša bonkgetheng ba mebeara ya memasepala wa selegae wa Lepelleng Nkumbi le wa Phalabora. Bela ka ge naga e lebele dikgethong tša mebušo ya selegae tšeo di ya go tšea karolo ka lane di ba tsela lenyaga. Ka go le lengwe batswadi mmogo le maloko a setšhaba tikologong ya Mashewana ba tšweletše dingongorego malebana le boetapele ba sekolo sa tlasana sa Semashego ka la gore sekolo se ge se swara dikopano ba dira ntle le go laletša maloko a lekgotla taolo la sekolo gape le go thwala ga tlhogo ya sekolo ya go ya go ile morago ga gore tlhogo ya sekolo se ya maloba a role mošomo. Tše ke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka e re ya o latela Thobela.
5: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tap 103.8 FM.
7: Mengwaga ya go feta ye 30 re go fepa ka thuto, tshedimošo le boithabišo. Radio Tap ga ena thaka go tša kgašo. 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.
8: Ke tla ka re se gotse ka sebele Mr. Morebe himself o theletše Radio Tafis e fresh station 103.8 FM. Ke gotse e fresh e re fa ditaba tše di botse tše di fresh. Ke a le rata di tšhaba sa ge ja re theletše Radio Tafis tšwa ga botse.
9: Ke ne Morebe
10: kana kana kana
9: ke ne Morebe
1: ye ke a re tšeng go Radio Tafis 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.
11: O theletše karabo mathapo, e reng tše tharo ka tatelano.
12: A ke gane le nyako gore go fele ka nna marangkeke.
11: Bo Aritzu Shane, stešene sa rena sa Radio Tef 103.8.

azwai zebenya gago e gamalame la ka lebitso peko safa e go file go yona pele ga fao our tonight is the night ke le nala go sho go tsa fela go pretty night go radio station and says go tele tsa batho mo tele tsa radio tsa ke le tjatjila la barare le go no woman crush wednesday me le gore go bela gone be tele metso tsetsela gore le bile fale iri nya bo le som radio tsa 3.8 fam ke mo long gone mi song ya le go no ke a tseba ke a kushisha ga botse gore dipotšišo di ba gona tše dintšhi kudu ka nako e ya taba tša bobotseng mo go lefišeng kudu ka ge le ke bontšhitše pelelong ya ka gore ba gona ba e le gore ba duma go ka thoma e fela motho ga a tsebe gore na e ka ba e le gore o tla thoma kae o netefatša ga botse gore le ena o ba le kgweba a be makgwebopotlana ba ra kgwebopotlana e fela le kgone ke nyaka go bontšha le go letša ga botse gore motheletše re le tef re kgweding ya basadi re tswela pele re ketleka basadi ba swara thipa ka bagaleng ebile gape re kgola re tshepa ka botse gore mo lelong gona batswadi ba rena mo lelong gona mma mo lelong gona kgaetsedi mo lelong gona wena sesi mo lelong gona tšatšeng la lekgono molekani gomme re tswela pele re go tlhompha re go reta kudu ka ge e le gore go wena o bontšitše ebile gape wa bontšha mabakeng a mantšhi gore o swara thipa ka bogaleng ke nyaka go fa botlhala kudu gape se ke fa motlhala ebile gape ke se nyalantšha ke se bapetša le lerato kešišo tlhompho tlhokomelo ya batho ba basadi gore go lebelela goba mtlha mongwe go le motho e le gore go o rata kudu mtlha mongwe o šetša kudu tabang ya diphofo le ge ka ba taba go se šetše fela kushisho ya taba ya diphoofolo gore mabakeng a mantši motheletši wa radio tef go na le nako tše dintši mo e le gore go se se ke se diragale kudu go diphoofolo tše di farologana e fela ke tlo fa motlhala ka phoofolo e kgomo e go o lebelela ge kgomo e tswala wa tseba gore kgomo ge e tswala a se bontši ba batho ba tla go botsa gore kgomo ge e tswala a se gantši mo o kago go e bona kgomo e tswala e fela ba ile go ba ba le matlhatse go etša nna ka tsela e o ke ile go ka bona kgomo e tswala ke nyaka go tlhalosa ka tsela e gore ge kgomo e tswala mo mothong go na le se se bitswang belo ka di umbilical cord go na le se se bitswang gape fa ka kobjana e khabara go ngwana gomme placenta e bitswa ka polelo ge e le motho o le gore o dirile taba ya life science goba yona biology e bitswa pele ka placenta kobane ya ngwana ke dumela gore mo kgomong ke motlhaba ge ba ke foši gona fao ge kgomo e tswala e re go tswala wa kgwetša namane ya yone gore wa e lebelela motlho mongwe nako ngwe o kgwetša e na le bošowana e thankgetše motlho mongwe nako ngwe ka madi le bošowana gona fa e re go tswala yona namane e wa bona e dira se sengwe se e le gore go ke a se rata go latswa namane ye go bontšha lerato wa tseba go bontšha tlhokomelo go bontšha gore ke nna mma wa gago wa tseba go bontšha kušišo ya gore ke a go amogela gona fa pelo basadi le swara thipa ka bogale gape lena lena le batho ba e le gore go ge re ke bolela ka tsela e godišo e le re godišago ka yona basadi ba faro ba babile ba tswa go le moketswa go gona ba e le gore ba tla go botsa gore ngwana kwa community te tja gore motswadi wa gago ke ena a tla go šhala go morago lete ga e kgonagale re tlo go kgala ge e le gore taba tja gago a di sepele ga botse re basadi tswelang pele dira ka tsela e koduka ge e le gore go wa tseba re swere bothata ba bana ba matšetšea bana ba e le gore tlhompho ga e gona bana ba e le gore gore wa ba bontšha motlho mongwe o ba lemoša a mangwe a mabaka wa tseba tla go boleša ka mokgwa ba ratago ka gona e fela ke a dumela ke a tshepa ke a kgolwa ke a tseba ga botse lenabelo ka batswadi ba rena lenabelo ka batswadi lenabelo ka basadi aba le tlo e netefatša tabe gore aowa bana ba bošedi bo ga ba tswele pele go bo dira wok sa ba tla tsebeng ya gago o ame ke lena la koša metsetso e meraro pele ga iri ya bo lesome botheletša tša radio tef kefilwa gara motla wa gona go tla gore fa ditaba tša iri ya bo lesome ra ga fa tlhoba le poledišana gore mo stationeng se thobela.

0: ge ba setse ba ekwa tlala goba go tlhoka dijo re tshwelang tiragareo ka gare lerato kwele botlhoko ga SGB le balaodi ba sekolo ke goa modile go tšhalela goye gomme re kgopta mmušo wa ga borena o napo o tsene ka bogare ba netefatse gore ba e le gore ba amega mo ba ba charge a mmušo o tsene ge e le gore go gapeletša gore ba sware maleloko a rena SGB ga ba sware mara ga gona motho a sentse gore a palele ke go patela gase goba a ngangabale ga sentse gore a provide dijo tša bana ba sekolo ka sekolong ka baka la re dijo tsone di a deliviwa ka re ga sekolo e no ba gore SGB e gana go patela gase ebile ba gana go patela basedi ba ka kišeng ka baka la tshele tša bona tše di sa ame ngwana sekolo
1: o re go bao ba na le go seabe tabeng ye ba ya go netefatsa gore ba fiwa kotlo ye bogale ka ga tiragalo ye e sa amogelega
0: jale go seng ga la bone re tlabe re le gona ka kwa sekolong sa semašego re bona gore na tharollo ke efe mara ke le tshepiša gore ba e le gore re tlo kgwetsa gore molato o godimo ga bona re ka se ba tlogela ka baka la gore go bolaiša bana tlala ke go ba sotlaka. They must be charged in terms of the Children's Act. And re be re bone gore magato a tsiwa kgatlhanong le ba e le gore ba ka be ba na di-persal e le ba ke akarolo mo tabeng le bona re tlo netefatsa gore tšhelete tsa bona tsa di-pensione di a gogiwa go tlo patela tshenyagelo e ba e dirileng ka baka la gore ye ba e dirileng ke botlhola ebile a sankara e bona felo.
1: O re ditlhotlho ka dikolong di dula di le gona e fela ditlhotlho tseo ga se di a tshwanela go paledišwa barutwana go tswela pele ka mošomo wa bona ga mmogo le barutiši.
0: Aowa re alwa ka dikolong ka re gane re ne go tšea tšana le magotla taolo a dikolo re ne go suspendana go ne kolo tse e le gore gaonle le matiche re ba swere di-letter re ba chargee ba bangwe ba bona ba swere 3 months suspensions di thomile ba bangwe di fedile ba boetse sekolong mara dikgogagogana tsa rona jele ka batswadi ka sekolong ga ke a tshwanela go affecta ngwana nna ke ba le problem ge re ka re mola re otlana ka meretla ka mogare ga sekolo e le ge re lokiša taba tsa batho ba bagolo ra thoma ra involve ngwanola
1: o tshwetse pele ka gore ba nyaka go tšea magato kgatlhanong le lekgotla taolo la sekolo seo
0: kgono le re nyako mmona Dr Malatši gore na ke direct district director ya maleba na goba banobe ba re neetse potsa ya motho ge e le gore a se potsa ga a tseneng ka mola re bone batho ba chargiwa and then SGB phatlalatswa re kgetha batswadi ba e le gore ba tlo kgone go transacta because ge SGB palela ke go patela gore a re ga e kgone mmere kwa yona ga ishuruge go bele ba e le gore ba tla tsena ba kgone go patela gomme bana ba ja ga re gane ditshele ka re ga sekolo re re tshele tša rena ga di seka ya baneng
1: o romile pego ye ka gore tlhogo ya sekolo yo a sa tswa go thwala o tlhwetswe ntle le tumelelo ya batswadi ga mmogo le maleloko a mangwe a sekolo
0: masheleng a gona ka kua semašego ba baka principala gore principala o gare monyake a se a hira ke rena rena re nyaka mamma jale masheleng a gona ke no ba gore go bakiwa principala gone gore ba bangwe ga ba nyake mang ba bangwe ba nyaka mang jale ba bangwe swere ka akhaonto tsa sekolo at ransom gore re ka se patele ka baka la gore ba re rakile ka moo jale re re ge e le gore ba go rakile o rong o sa dumelela go ba signatary ko bankeng wa o sa e tokolole ga gone go kgetha o mongwe e le gore o tlo kgone go tsena bana ba ja thuto ya bane a tswa pele.
1: Nna ke botlhale moela Ntometse bo Radio TV.
2: Botlhale wa ga moela re leboga pego gabe le motheletše metsotso ke masomepedi senyane go tswela go ireng ya botshelela gomme gabjalo re ya go kwa dintlhagolo tša mebaraka ka morago ga se re fitlhile bankeng ya mebaraka mme ditšhupana di lebeletše godimo se se bontšha gore ranta Aforika Borwa e tlhole e šoma gabotse ge e bapetšwa le dollara ya America e lekana le diranta tše 16 le sente tše senyane ranta ge e bapetšwa le ponto ya Britain e lekana le diranta tše 20 le disente tše 20 ranta ge e bapetšwa le euro e lekana le diranta tše 18 le disente tše 17 ranta kgatlhanong le yena ka Japan e lekana le disente tše 10 re bea matlho rena go di rafša tšeo thoka gona e tlhole go ile godimo platinum e rekišwa ka didolara tše 1,7 ounce gauta ya rekišwa ka didolara tše 4,4 le disente tše 10 silivere sona se rekišwa ka didolara tše 65 le disente tše 57 re ruma ka theko ya oli ya tala ya Brent yona e rekišwa ka didolara tše 99 le disente jebedi barrel di fela lafa di ntlhagolo tsa mebaraka ke leboga agabele.

0: ke na pekele ko go tsebisha fa mthelete gore mo manjibeng a mabotsobotse manjibeng a le khono re lebeletse ditaba fa tsa go amana le barutwana ke dimela gore go tlogana pele go le botlhoko mthelete gore taba e re na be re fitlhise kwa go barutwana fale ga re na pele re ba fa dithuto di fapane re swanela le go fa go ba fa tlhatlho ye botlhoko ya maleba kudu-kudu re lebeletse bokamoso bja bona bontši ba tlogana pele ba kgetha dithuto tja bona ka go mphato ola wa lesome ke mole gore barutwana ba bantši ba kgetha dithuto tja bona gana fale a mongwe a re nna ke tlana pele ke kgetha lefapha lela la tša mašheleng mongwe a re le nna ke tlana ba ka kgetha lefapha lela la tša matlhale o mongwe a re wa nna ke tla kgetha lefapha lela la go amana le tsela tša tlhago jalo le jalo mara ge re fitlha kua mafelelong re lebeletše mphato wa marematlogo go ba le dikgetho tše dingwe tse le gore tlogela pele di direga ka gare ga bophelo bja bana o kwe mongwe a re ke no e dira kgosi mara a se gore ke be ke e rata nne ke no e dirisa ke gore ke no kry-a ba re go tleetša gone space bošegong bja lekgono re na le principal wa maloba ntate Dibeila ba tle bona pele ba re thuša go ka re bontšha gore wa tsa re keng ge o ka rata bošedi go tlo boa morago go tla ba boimanyana mara ya ba gore a wa nnete bophelo gore a re yeng pele ka sona sepogo seo ke rile ge ke lebela ka humana gore a wa nnete ke bona ba le gore ba tlogane pele ba tseba bana ba gabotse le ka fa yunibesithi ya rena ya Limpopo ke fela ke bona ba bangwe ba fela ba e tla ka dinamelwa go leka go ka gore ba tla ba ba fatlholole gore ge ba e tla ka fa ba tle ba tseba gore ba tlo dirane ya le nna ke nore ke sepela mo ka bona ora le ra gore ngwane o ke lawyer o ra ora ka re ka loga mano gore ke phenyo ka molato mongwara wa bana nna nna ke nyako ba doctor because re re wa o nyako ba doctor re mokgwa bo doctor bo ne le tšhelete ntši hei o kgona go bona re ya no re sa tlile o dikare dišitše go boimanyana mare ke bophelo mongwara la bona nna ne ena ke nyako ba morutiše re nna bothata ke eng ngwana o nyako ba morutiše re a tsare ke eng bambethile kudu kwa sekolo bjale ke nyako o ntšha sekwentši o kgona go bona re ya re tlhoka tlhatlho ya mafelelo ya kua re sa le bana ba ba re o nyako o gola nyako mang a re ke nyako ba lešole otoletše re ke se ka tlhake senya ditaba nne ba le gore ba tle gone pele ba le dutse kgause ba gona bontate Dibeila fa ba tle gore fa tswane ditaba tše ntumelele ke balata ga re ne nako
1: kgweding ye ya phato Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa histori wa 1956 ka la senyane Phato ngwageng wa 1956 basadi ba go feta 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipeletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin ga mmogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo gomme ba ema mmogo ka setu metsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi re mphafatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong go tswelela sekgoba sa megolo ya bong go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mosetsana o na le phitlhelelo ya thuto ya boleng le dibaka tša go lekana go tswa go rena ka moka ba Radio Turf re lakaletsa mosadi yo mongwe le yo mongwe kgwedi ya basadi ye e nago le lethabo le lerato. Radio TEV 103.8 FM, the station that listens to the people. O tsheleditse lekgotla la dipoledišano go Radio TEV
2: 103.8 FM, seteišene sa go theeletša batho.
0: Ke tlhona pele re leboga botheletše ke re ke tlhona pele ke tshepišitše fa gore nnete ge ke boafa ke tlhona pele ke boya ke na le bo principala wa rena yo mo kaonakaone wa maloba ebile e tloga e le ba bangwe ba barutegi ba ba kaone kudu ba le gore ba tlhogana pele ba ratwa ke setšhaba ka mo nageng e jaaka mo Aforika Borwa ba gona fa mo magaleng fa go tlo re fa tlhatlho ye kaone kudu e le gore tlhogana pele re tlhoka ba tlhomphegile ga botse ka fauwe
3: I'm going to go to the next one.
0: Re fela re kwa batho ba bolela ba re wa tsare ke khoso ke no e dira ka gore ke kirile go tletse ke kirile go tletse ke be ke sa tsebe gore nka ya kae
3: ha taba ja ne yo ke ne tata ba e
0: motho gambola ka bophelo motho o dira ntwe le gore go sasa o tlo itshola rena re re re tla re nya ka thusha re felela pelo a re tsiya tsiya
3: I'm in the workforce now.
0: Are mo khantwe ke dire le ke be ke sa ira tshe ke be ke no kira le ra wa bana ba re le bona ka mo ka re space se sa tletse na pele re ke tshe space se na pele re le hore ke mo rutisi
3: a ke tsere tshe mo eta pele o be tshile go mo lena
0: e re pele re ka tswela pele ka tsone nke ke di lebele le fang ke no rata gore le re fe kwishisho bana kudu ga re bolela ka series ya gore ke career choice go khetha dithuto re nyego tseba gore na career choice king ebile ke ka baka laeng e le botlhokwa re lebeletse bokamoso ba kua pele
3: ere ke je se baka se ba ga se tswa tswa gore awa mantha ba mama botse batswa ke le bana ba rena le tshaba ka moka aga ke re tlo bona ka taba ene ke ya go khetha mushumo o nya go tlo o shuma ka moso tsale re bolela ka ghetho yewe murutwana ai tiao a lebeletse khahlego ya gagwe go goni jwa gagwe le go itlamo jwa gagwe gore ke ya go tsiya karolo ye itse o ye ya mushumo go mo go yela sekolo ka maraga ke phasitse marematlong ke ya go ithutela mushumo o go mmere ke fetsa mushumo go ithutela wana mushumo ke tlo o shuma ka pelo ya ka kamoka ka lerato la ka kamoka le ka bogotlhe jo jwa ka kamoka fa re ke bontshe gore magashe o tlhatlha se se ama bokamoso jwa morutwana jwang se se ama bokamoso jwa morutwana ke lekile go no o gata-gata o ile gata-gatile ka gonnyane gore ge seo o se kgethilego ke seo e lego gore se tlo go ama bophelo jwa gago jwa mengwaga e le ya go šoma go ya bo o fitlha mola mengwageng ya masome a tshelelago jalo o swanetse se go ama jwang se go ama ka gore o swanetse o rate o rate mošomo woe o tlo go bo o kgethilego lebile o tswela go sekolong ge o rata mengwaga ke e boletse go ya masome a tshelelago mo go wena lebile e tla fela e be menyane ke kopane le ba bangwe badirišhane ka nna ba e le gore aa nna ke le ke khutsitse ba butšha weekend kere ke khutsitse ba re aa nna re sa theogetse le ge e le gore mengwaga yona re e fetile se sa nkgatlha sa bontšha gore banna ba ka moraga mengwaga e masome a tshelelago ba sa tseneletse mošomo wo ba ekilego ba e kgethela ona ge ba phasa marematlo ba o yela sekolong gane mo di-colleging di-university ba ithutela ona ba ganela gona jalo magashe ge ke bolela ka gore ba o kgethile ba o rata kile ka bolela ntlo la go rata ba kgethile mofumo o la ba o rata ka dipelo tsa bona ka moka go mme go ka lebelela ba ka go tlo botsona se se ya maboka moso jwa nna se ya maboka moso jwa motho ka lebaka la gore motho yo seo a tlo ba se kgethile ke seo e le gore number 1 se tlo mmela tsa go ja motafleng
4: e kwa
3: ke bona boka moso jo se tlo mo dira go ka mantlwa mare ke ra gore o tlo gola
4: tjhelete
3: ya go amana le mofumo o a o berekile a o tswela go sekolong a go ithutela ona ka ma university le ka ma TVET le ka mola di college ka mola gape gape sa bobedi se ama boka moso jwa motho ma maphelo health of a person wa bona go go tsoga mesong o tsoga ke morutishi wa ke morutishi ga o tsoga ka pelo ye botse ya gore ba bana ke tlogala bana ba ka ke ba tlogetse le bile sa ba ka felele ka mofumo le bile ke kwa le bona re go safa ndi ga ba tsogele metsotso ye masome a mararo pele di thutu tsa me tsa me tsa tsa me hleng di thoma ka mantlo ma ba ba tle mesong o ba ba di bona morning start motho yo ke ga a tsoga ga a lakalele re bo ka moso ka moso ego se o se kgethile o se ka tla wa lakalela o rata mofumo wa gago o rata le bana ba gago lebeeoa taba ya maphelo gore health ya gago ba maphelo a bophelo ba gago e tlo bophelo jo bo bose ge o tswegela mofumong wo o ratago ge e le gore morutisi wa morutisigae o tse gore ko o thusa bana ba ka um ka ditaka mofumo o e tshekepalatse ko go feleletsa maabane fa lebile ke ka moswane ke re extra lesson morning studies bana ba ka e tlang ke go tswela pele motho wa mokhutowe letlamakala e le gore mmele wa gagwe e ba kgemegemana mmele wa gagwe e ba ntaputana ka re motho o dipsena ka mmereko wa gagwe mmereko a o ratago o ama bophelo jwa gagwe ka mokgwa o o tshwanetseo e re ke ne gore eke mothokwana ke re fale motho yoo e lego gore um ka ge potswere mola a se se ama bokamoso jwa motho jwang motho yoo e lego gore o tšere mofumo o itšego e ka ba wa booki e le gore ga a o rate ga botse o tšhešite ko go kwa ba re aa baoki bona go ka moraga ga 6 months ka moraga ga matriki o tla bo sotse o kgotsa disentara ka mola motho wa gona a tše mofumo o tlo o thoma go lakalela ke a santse gore a ye mofumong forogo a gopola espetlele a picture-a balwetse ka mola di-hoteng ka mola a picture-a di-ambulance di tšhiša balwetse motho o lenamehile ke moka pelo ya go e re gotlo ke ka lebaka le o tla bona motshwantsho a sa kgatlhise a tlhafile ka gore o tšere mmereko a ba a lebeletse go gola ka pela a be a sena lerato la ona ga bokopana mogaši o tlhwatlhwa ke re seo bana ba se kgethago ga ba tsebe gore ka moso se tlo ama bophelo jwa bona ka moso ke seke boletse ka taba maphelo le tše dingwe tsa go amana le tšewe gore tsebang gore ga e le taba go kgetha mosomo fela wa go kgetha gomme ka moso o tsebe gore o tlo ama bophelo jwa gago e ka ba ka mokgwa o ba ka mokgwa ola fale a re direng kgetho e botse gona jela gore ka moso re re tlo o tšhaiša re tshwale bo marena dibeila re tšhaiše se rena dikgemegemana bala ba bangwe ba sa mbotse ware a o sa bereka nna kere aa dikhutite ware a winga bone o boa 34
5: ke tlogane pele ke lekwa ga botse tabe tlogane pele le bolale tlogane pele e le botlhokwa kudu di lena ke gore ke tlogane pele ke e bona ka baka la gore ge ke lebele ke fale motho a ka rata go tseba gore na na morutwana o tshwanetse go ba šetse a tseba gore ga botse o nyaka go dira eng ge a fitlha kwa go mphatola wa maramatlong
3: ebile re na le ntho dingtare ke career dress up
5: ona
3: moke a e bonaya lesome ka dure ngwana yo mongwe le o mongwe ke bola ka bana ba primary ba napile ile kgetha mešo ngwana e le rena bobakelele ba ka o nyako tlo ba nurse tajiletajilele go apare tsa bonurse go nyako ba motho wa bereka mmaeneng kana mokgwanong fale re ke tso tse pele kere fale ga re fitlha kwa grade 12 ga grade 12 iwa le kore ngwana o setse ngwana wa grade 12 o budule ka seo a dumago go tle a ye ba sona ga e se e taba gore re mmuso o ne o na go tlo e ba enne ke ena ka bo yena o tsa thomile go tlhatholola gore mo ngwa go tlago ke ya university ke ya go dira bongaka ngwa go tlago ke ya university ke ya go dira bonurse ngwa go tlago ke TVET ke ya go dira borutiso ba borutisana ge re tlago grade 12 ke nagana ke re bana baka go tloga mo kwa primary kwa le thomile go apewa primary go tswelela ka mono le gana mo ga grade 9 go ne go re taba go kgetha kgetha kana fale gore na o ne go ba eng bale bana ba rena dumela ke re magashotlhwa ge e le gore ba e lata ba tsa thuto le go kgetha mešomo ya ka moso ke nagana ke re ba tlamilwe syllabus ya rena e bontšha ga botse go tloga grade 7 go fitlha grade 12 gore ngwana ga fitlha gana mola grade 12 gona ga a sa bodišwa gore yo ba eng yena ke yena a botšago batho gore nna ke a go ba seng
5: taba e tlogone pele e kwagala gabotse ke gopola ke ile ka makalaletswa go tla mo e le gore bana ba dira se ba re ke career dress up be ke maketse kudu mane di-pilot di dinge mo gare ke nyako bereka mebereko mongwe ile o mongwe be ke sa etse be ke ikule gana fale lekobele sa le metsi banna e re ba šala fitlhe grade 12 ba tshwetse ba napile ba pompetse ba tseba gore bona e ke tse ditsela jeseng gore o di jee pele ke nyako tseba gore na re tle go ntlha ya go lebelela botlhokwa botlhokwa bjang ke lebeletse bja go tseba ya go ke tseba pele gage o ka kgetha taba ya go amana le career ya gago taba e tlogane pele le botlhokwa kudumara pele ke e botsiše ke nyako re le e bolele diang di le re lapa melala
3: go te tseba o boletse tabe botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ya go te tseba ka gore motho ko go te tseba jale ke tšhike boletse ka re ngwana a bala grade 12 o sa te tseba gore yena ba bangwe batswadi ke tsegole batswadi motho yena a te tsebe pele re tla batswading pele re tla bagwereng pele re tla go ba ba moetile go pele ka dithuto go yena ga te tsebe gore nna ke motho yo e le gore ga botse ka tlhago ke na le ditlhong then di tsago ya mapele ga bana ba sekolo tseng ka sebereka le tsona nna ke te tseba ke le motho wa go fuma ke gomotse ka mantu a mangwe shitse botsere motho o duke tlaka jale wa te tseba ena ka boena motho yo mongwe wa te tseba re nnana ke dioba seboledi kore ke balela dula ke nako o ba le full stop wangwa le mane ja ke no bolela fullstop lebaka ke gore ke ile ka kgetha borutisijoke e le taba e le gore e mo mading aka le gone fela ke tlo ke dumakanya bana ke a ba ruta ka lebaka la gore ntho o
5: emetseoene
3: o ene o te tseba ka yona ga e tlo go tlogela e tlo no ba mo godimo ga gago go fitlha bofelelong jwa bophelo jwa gagwe so taba ya go te tseba magaso tlhwatlhwa o iteile kgomo lenaka gore a re te tsebeng bana ba rena re seka ba ra kwa batho ge ba re ka wene wene ka wene te tsebe o te kamogele ande go te kamogela o nape o lotse lenaka la gore nna ke nako tle di šoma se ka naka le ko tlhaba thuto e itse go ye ka yunibesity goba ka collegeng goba ka TVET ye ke ya go tswa ka yona e o tla bo betlhe le naka lela kare wene ka wene mongwe o te tseba ga botse gore se nna ke se kgona go ke se ke sa se kgona go dilo a ke nako tlo ke nnagana gore a ke kgone nna ke kgona se ke wene o ka no te tseba jale ka morutwana gore wena o nyaka eng gore wena o kgona eng gore wena o duma eng dilo jana tse ke di bolao ka mogana wa tsona je di tlo go dira go tsena ka gare ga career ya gago tertiary institution o ithutele mosomo ngwe go boamo ga o tlo o šoma mosomo le fela o tlo o šoma o booketsele ka di-weekend o kgotsa o bitsa bana ge le gore morutiši o ba rutele ka di-weekend ge le gore o nurse o fela go kgota di-extra time kwa mosomo ko gore awa nnana be kedumadi overtime wena matroni nkokeletse ke šume fale seo ke taba ya gore motho o te tseba se yena e le go yena sona lebile gorena o kgona eng
5: le tlogone pele lebile gabotse principala ke ne le motlogolo o mongwe o dira maramatlong hei go boimanyana ka baka la gore o batlogane pele a gakanega mola le mola a setse gore na a ka dirang jale a ke tsebe gore ke bona kare ke nyako tlo go bodiša ka pela mara tabašeng e ba le gore yena o rile ga mpha ditaba a mpha ditaba tsa gore bona ankele ke ke tsela re ke nyako tlo di dira ka kua vetse ka kua yele e ba gore yele eish e ke ka mogo a nyaka go ka gone
3: ke ka mogo a nyaka
5: yele rena re me ma ka pele
3: aga
5: a ke tsebe gore taba ye ya gore bana ba rena yena wa ke tseba gore nna monka sepela ka fenya mara rena re ya tswelela re bona go ya ka rena le sebo sa ekonomi awa computer science
3: yo ke yona taba eo
5: e kwa
3: fale ngwana we o te tsela ga botsebotsela ke ka tlhatholoe ta ka pela dinakole ga dinakole ga dinakole ke tsiba boshido pele ga dintlhwa jale magaso tlhwatlhwa taba e bolelago a se wena fela le nna ke le motlhotlheletse kana mogwano ke na le letshwana le e le gore aa le ena o tshwanele motlogolo wago le nna ke lebetse kare monna a geso gape monna a geso a re bona le ena kana mogwano o motlogolo go a boletseo ka gona a bontšha mabaka ao e le gore yena wa tekwa gore ebile ena a tloga nompotsa re go ntšha patšhela and-e
5: nnetaeng
3: gonna re career path yaka she ke nyaka go e latela jale magaši e re ke tle ntlheng ye go e bolelelago ya gore rena re lebelela seemo sa ekonomi kare go ka le wa lebelela ka dijale mešomo e mentšhi go ne mošomo e le gore barutwana ne ba sa ba rate kudukudu ke be le mošomo wa
5: borutisinnete
3: mara ganyo le go lebelela seemo sa ekonomi bontšhi jwa batho ba bangwe ba dirile degree ka mo ya bsc e e le gore motho a gona gore o change anabile a rea method o le wa teaching ga re a re ga a lebelela ka montle ga a bone mašobang ke gore a tswelela a degree ena ya gago ya bsc a bone gore re ke rye method wa teaching ke moka nape ke e ka mo teaching fale ke dumela jale di re tšhake taba gore bana ba rena ba lebelela across ba lebelela batho ba e le gore ba phasitše and then ga ba šome ga ba lebelela ka mo barutišing ba bona barutišigadi ba malo ba le bakgekolo ba gona ba tšhaiša ga ba tšhaiša namina go ka lebela ka mo teaching mao tlhwatlhwaale ga ke promote teaching enkwe ka botse ke no boletse ke tabe mogaši ya re gonne ka lebaka la seemo sa ekonomi go ka lebela ka mo teaching gona jalo o tletse baswa ba bantšintšintšintšintšintši
5: amenumo
3: yaka e golo gore ga e be gore baswa ba ga ba tla ka mo ka lebaka la seemo sa ekonomi ga e be gore ba tlile ka lerato la go

0: kare ke ba bantši ke ba swange ke ba lebeletse go ngwanyana malabake a ka mo ka go tseno ba bona fela baswa ba kare wish tumo ya ka e kgolo ke gore nkeng kabeng ke nka gona ka sela ke ba etela kgafetsa-kgafetsa ke boleišhane le bona gore mošomo le o kgethile ga se mošomo wa seemo sa ikonomi ke mošomo wa go tlabolla le go ntšha bokgoni jo bo utamilego ka mogare ga bana bana ba batla ba ba baetapele le di bore ga di-engineer ba ka moso jale magaso tlhwatlhwa o itile kgomo lenaka gore motlogolo o bolela ka selebo le nna ke tlhagile kana mokgwalo morwa a ba le tumo eitšego fela ka lebaka la seemo sa ikonomi a re no bona e le gore o šatlile ka morutiši mara wo mokwa gore monno yena ba nyaka di-political science a nyaka tsela ka kua salo a
1: ke lebeletse
0: ditlhagetsego
1: e tlogale pele le ga botsefale pele ntlhe ngwe ya botlhokwaše ke ya gore re kwešiše kgetho ya di-subject kudu-kudu re lebeletše taba ya go amana le khuetso goba influence e le gore e ka tlogane pele e ama mafelo ao e le gore ba ka rata go ka ithuta mo go bona motlhomo le kana o e lebelela go tswa ka mo go bele ka barutišela e lebeletse gorena motlhomongwe mothoso o ka gare ga stream se se itseng mara motlhomongwe ga kwešiše gore go diregang ga botse mo ke leng gona go diregang ke no ba ke ile le ba gwera kenyaka motlhomongwe le no e beyaga botse taba ya gore re kwešiše di-subject tše tša grade 12 re na le science re na le commerce re na le jalee motlhomongwe le ka le beyaga botse re kgone go di kwešiša bele ka baithuti
0: jale ka o boletse mogaso tlhwatlhwa re na le gantšhi re na di-stream tše ka tše tharo ke science stream ke commercial stream ya ba general stream fale bana ba rena mola go grade 10 e le go form 3 ke mo e le gore ba kgetha di-subject gona o a tseba gore ge e le gore jale ka ke boletse ba re kua primary le le tabela career dress up ge e le gore o botepone yena kati leng a apara dilo tša bonnese tša botokta kana mogwanoe tša boengineer kana mogwanoe o ile wela mola go science stream ngwana ewe ga ile a e tsene ko a matrika kua o setse a kgetile a sa tloga kwa go grade 10 kwa go form 3 gore nna ko o latela stream se tsale ga o latela stream se ga a tse gore stream sona se a se latelago se ka kua mafulo wa tsona a matala keng di-brocha tša rena tša di-institution of tertiary institutions di gona ke dumela kere le malobanyana mo rebele di-career days ke dintsinyana mo le otlile ba mafapa go fapana go tlo o bontšha bana ba gona lena bana ge o le kafa lebile ba ba bontšhe gore ga botsetse ke ding tša lefapa la mešomo ya lena ka moso le tshwanetse o beeleng kabe le dikgete ke le sa tlo molaga go grade 9 e le go form 2 nkabe jana di-subsidy a bantse ba kgetha mola ga e tlamolaga go grade 9 wa tee kwa gore nna a batse a sena matric type wa tee kwa ngwana ba ba tlhotlholetse gore nka bo o tshwetse o kgethile wa ya tibet ke moka wa ria di-level o ria di-level tse tsa go tsela go fitlha go level 4 yeo e le gore e lekana le marematlong o na le level 4 o na le marematlong ao e le gore ka mogare o na leng o na le tsebo ka ba re open the windows ga o tlo o kidima bula mafastere o a tse gore o ya go bula e kacete ya goba o ya go bula laptop ya goba pc ya gago fale lebaka gore motho o tloga mola go level ka mogare ke na go fitlha go level 4 o namile o na le tsebo ya mošomo jale ge ngwana ba boditswe gore maloba nka be ba lena tšhele kgethile go tloga kwa go grade 9 nka ba nwele tšhele gore le qualify gore jang o bereka le na le matric o le gore matric a setsebe level 4 o na leng ka mogare o setse o na le bokgoni jwa mošomo fale go ba mogaši e le go gore ba latela tsona di-sign stream goba tsona di-commercial stream wa ditse gore go o latela di-commerce tsela o namile o tlo ba motho ele o tlo o bereka le ka taba ya ditšhelete tlo bora matlotlo o tlo o šoma ka taba ya ditšhelete ke moka namile ke stream sa gago gola go dio tsela tša di-social sciences ka mola o napile tlo o tseba gore awato tlo ba morutiši wa history ke moka goba o tlatlo ba ra dipolotiki kana mogwano ke ka tsela yo ke tlhatholo kere bana ba rena ga ba tsebe gore pas e ba e kgethilego fe ga e beele go batlo e latele e sa tla re ge e le go fitlha kua pele kua kwa go a direga sela o se boletse go ware ketlile ka mo ka phofu
1: exactly
0: and jwale eo namile ke moka re bitsa gore ke gore o go batla

0: society ka go tla bo tso tsene pilone ra dipolitiki yo e le gore mara wa kwa gore tata tswa go inchi e ka bola go thusheng batho ka setlele and jwale go mo tshutu di le leng o di le tikiri ya gao ke ya wa mana le ke kana ke o tsa tsa tsa tsa re politiki jwale re be re ka tsara ka moso bana ba rena a tsara itshola a re lateleng sewe re se hwetsa o di bile mo di ka tsana ke gona a re tsoleng pele go buleng gore ka moso se ka tla go tsara ga kanega
1: le tlhola pele le di bile ga botse di ntse fela ga botse ka mogolo tlhola pele le di laetsa ka gore pele go le tsabe ngwe ya go amana le ba re ke APS modoro by two kira ba ya bona by two di ba tlhona pele ba tlhang motho ba sa le ba sa di kushisha ga botse ditabatse gore na ge ke swere ye ke ya TVET college go ba ke ya university go ba ke ya kokai a ke tsore le ka ba le sengwe le ka se bolela go nthlae
0: go nthlae magashi ke na gore go ba rutwana ba rena ke di ba task gore bana ba rena ke ya gadget ya o just cellphone ya gao wena thoma o google gore if ke na go dira BSc ka mo University of Limpopo BSc e bulegile ka mafapana-fapana ye wena o e nyakago bukula o bone gore na a e kabe e le gore sportsa gona ke e le gore di a nyakega ke tse kae ore go ira go ithuta o bala go ri baetsa mošomo wa gago e tlabe dintse digotse go ka eta gore go ka ba di-level 7 tse kae go ka ba di-level 6 tse kae o tla qualify go baka fa the same thing applies ka all the tertiary institutions TVET go ba tsona di University of Technologies bana ba rena tle di-gadget goba di-phone tse a lenaka ditswere kukulang le lebeleleng di APC le gonne di tlo go thusa goba di-points goba di-scores tse e le go gore go o bereka ka tsona o bereka o ithuta o di beileng mo o na gore ya BSc o tsere di-points tse o di beileng mo gore ka mmese ke santse ke kry-e boka ka physical science ke kry-e boka ka English ke kry-e boka life science ena ka boka nambile ke moka go o bereka ka tsela eo o bereka o lebeletse di-scotchele a go tlo opala ngwanaka gore mafelo a ngwaga ge dipoelo tsa gore di tla o tlo o ne go kgwetsa di šome lebile motlhomo di kao ne a fetse go feta ka mogola bone o bo go tepapejale tsona ka gona
1: go ne le taba e le gore go tlhoka pele le e boletse e botlhokafale re lebeletse gore ge ba kgonne go ka ke tseba le go kwešiša gore rena re nyako ba ba etla pele ba ka moso re šome mešomo ya go tshwana lee pele ke nyako tseba rena ge e le gore tšeo be ba di lebeletse tša napa tša se tswelelele ka mokgo be ba di nyaka ka gona ke dubela gore le sengwe se legore le basadi ke tshwane go taba ee
0: mogolo wa ka ke garela ke gore ditaba tše o di sametšhedi gona ka fa ge e le gore bana ba rena re swere ba re ka leleme la seadi go ba re don't be frigid and rigid ele go ka diragala gore ge o tuma ya gago e be le go ya go dira borutiši ka University of Limpopo gomme ya go specialisa ka geography and then le English go a dira gore ga go be ka mogoe lerato la go le lentšhintši le ka re ga geography le English mara go a kgwetsa gore jale o namile o qualifya go dira sepedi le life orientation ese ke re bana baka so long e le gore career path ya gago ke borutiši ke be ke kgopela gore le beng flexible ankere re temateme re se ka ba wa oma wa ba le oma wa re ga bebe ke nyaka se ke bona bana bantši ba maoma ga ba reno kahle ke tee ke bee and then ke o improve di-results ke ne ke nyaka sona se a re mola re ke improve di-results ko tsa gorene ba bangwe ba kgweditse sebakana ka mola leile ba phasitse go feta ena fale be ke re bana ba rena ganke go na le three choices e leri yago mola ge o le applyela to any institution ba re choice number one wa kgeta choice number two wa kgeta number three wa kgeta ke ne kere a re tematemeng ge mola ga number one o paletswe wa go tswa o qualifya go choice number three ke be ke ne gore ngwana katlhe tsena ka gare ga yona ka baka la gore ge o re ngwago o tšea ke be ka re wene ka UL ga ba go tšee ka career pathe o e nyakago o tlo bala bothata jwa gore ngwaga o wa 2026 bana ba gona ba phase kurukurukurukuru ka di-level tsa godimo tsa go feta tsa gago fa ba tšee bona then le wene o šalele gapegape kale o namile go sabe flexible o tlo bala bothata jwa gore mo bophelong o namile o stakile mola grade 12 kebile o bona kare sekolo ga sa tertiary ga o sa le botlhokwa namile o tlo o thoma wa swara keng jwale ke kgakanego
2: tla ba go tswa bolla ka yone motse wa re awa ga e jelo na le patshela mare o ga kanegi ke be go bara bana bana fa se ka tla ba re fupa meno na ba re re ga kanegile ba re ka swa a wise man changes mind
1: o ye
2: ke le gore le fa pa le bo go le nyaka o khotlela le tswale go ba le tletse go ba di prints a le go dumelele nko re ka mo next o ka mo go e ka ntse go tla go ja mja go e bulegile
1: le bona ka tabeng ga botlhoka go re next door ke dumela gore go ke ba bantsi bontsi bya rena ke ya dumela gore ga nibele ba mothomong ba tla ba busy ka taba tsa amana le di ba re ke di trial ibile re lebeletse gore awo mothomong re nya go ya kwa re nya go yang gona bo university tsa maina go tuma di university tsa le bile ke kwa gona di dipololo ka ga tsone gore bona ba ne go ka go re ba go rejecta ka ya ka message mongwe go makatsa jwale o mongwe sho o ba dumile o mothomong gore mothomong nna ke nyoko ya Fort Head yale a wa ibile le ka gara ga di university ga qualify ba ka dira jwang ke kule le bona tabeng ga botlhoko ya gore re ska go tsa bele re ya ka next door
2: aha maju tlhatlo bele ke go bontshije bana ba rena ke re ya le kgopela re ya le rata ene re ke le botseng gore ge e le gore tseo boo labalabela goba institution boo labalabela go ya go yona ja se ka ba ya go tea a gologolo ge go kgetse bachelor le go ine go kgetse gona matric or certificate ka maditibet bana ba ya ka maditibet and-e lebile mebaene le di-industry dintšhi di a di ukamela ka maditibet ba lebelela batho ba ba diago di-engineering ka mola ba ba kgwetse ba re go ba kgwetsa ba ba ba tee ke ile ngwaga o mongwe ke tlhotlholetsa bana ba sekolo ka ba botsa gore go ne ngwana e le gore yena o ile a labalabela kwa yunibesity aa a yunibesity a dira ba fetsa degree tsa gagwe kana mogwano a ba le honors go a ba le ngwana moa ya go tibet ga ya ka ma tibet le yena a ba ne le patšhela a ka tibet ga a le ka molaba mošhala morago bona ba dimaine ka morago ga mengwaga e meraro ge ba completile ke ge ola wa tibet e shole namile ke mokape wa motšele ebile o sepela ka mmotoro o mokotokoto ka bane monna o laga borena a itswago ka yunibesity a na le mapantapanta ka gobane ena aoa mapanta ona a gona fela mošomo ga
1: ona
2: bare ola tibet e shole o a bereka lebile o sepela ka mmotoro o mokoto bjale kere bana baka a se ka ba re a nyatša leeto di-institution tse ka mara tsona di diretswe go gola rena badudi ba naga ye mmuso go tla re go be le tibet o tsile gore ka re ga tibet bana ba bantsi ba le ka mo di-tibet ba mo di-mine ba mo di-industryng kana mogwanoe falo a se ka ba re a kgwetsa re lebeletse taba golo ya gore no ke ile ka yunibesity goba nna be ke na ka yunibesity ke tlako ke yunibesity aa ke a dula e-e se ka dule ngwanaka a reka tibet a reka mo go di-university of technologies ono qualifya gabotse ke ma ke yona next o eo wa tlano bona ka moso o dirile se se kaone o tswelela lebile a bona se tle go phedisa bana baka a se ka ranyatsa leeto a reka next door
1: ke ne rata gore le lena ba fa mantso a tlhotlheletso a mafelelo fa le kudu-kudu re lebeletse bokamoso gore ba botsane ka mafolofolo
2: bana baka bokamoso shibo nna na re ne o thoma ka nako anne ra go thoma ka gona re tsene ka mafolofolo re berekile ka mafolofolo re kgweditse di-awards ebe ke sa di lebeletse mo babotong ke di beile ka mogae ka mafolofolo le gona ke bola ge ke bolela bana baka ke nako le botsa gore ke pise ka dilo tsa di-sports and recreation ga ke bolage ke bolela bana baka ke le botsa ka tse nna ke di fitlheletse le go le wene ge o ka tla wa šoma ka thata mo bophelong le go feditse o phasi kore o feditse mošomo after 6 years o sa le o ne ba le mafolofolo ka morago nna dino o tsena training ye ngwe itseo ka traina le batho ba i-5 ka phasa ka traina ba bagapegape ba 9 ba phasa maloba ke traine ba bangwe ba 8 ka mmantagalo batho o phasa ba bangwe ba bona ke bolela jalo ba kirile mešomo ba bereka jale bana baka sebe kerile lena a re tseneng bokamoso jwa rena ka mafolofolo a re tsene ka mafolofolo go o tsena mafolofolo o tla kgetha ge e le gore o ba mogashe re tlano kwa ka wene kore before bagashe bangwe ba e tlotla bo
1: tsoyako
2: o kokota o nna ko o tsena ka le gore o ye moeng fa le bana baka a reyeng re kgetheng seo re se ratago e sego seo se ratago ke batswadi ba rena goba bagwera ba rena goba bo mogolo wa rena a re tseneng re tsena ka seo se ratwago ke rena gomme ge re ka tsena ka seo se ratwago ke rena ke re kile botse bana baka ba re the sky will be the limit ke nako gore ke tlhatholole mantho a ke ke sa tsheletsa gore bao ba ilego ba tsena ka seo ba se ratago ba ba le mafolofolo ka mogare ga sona nakanaka moe University of Limpopo ba bona bana ba ile gore wa bona ke dipufetsa le rishile mishini mara ka banya go gula ka bakala gore ba tsene ba rata mushumo wa bo fatshushi ba duchi ba ashuma ene se ba sentshago le mbuso o fela o ba tlhofeletsa gore awa ke matla a wa sele gona tswela pele ka mushumo o fela pikere bana baka naga ya rena e ke naga e bulegilego inali mishumo e mentshi ya go fapana mola go tertiary institutions ke re fitlile gona bana baka re ya go khwetsa ke diversity ke diversity ya mishumo ya di career ga ka tsora ba ka re ga career e one bana baka ba ba se ba tsene ka fa ba ba tsene ka magae ba ba tsene ka magae ke mo re bua mola na mile re ile re ile chatalaka ka re ga naga naga re go no ba e botse ka gore go ne ba ba dirile go di engineering go ne ba ba fulele mmere kwa bo pilot go ne ba bang ke ba rutishi ba bang ke di doctor fa le bana baka ga re tseneng ka gare ga di gare ga mishumo e re ratago re ithuteleng yona gomme re tle re diphisine ka yona le swane le rena le le matlhale be le retirile jwalelele ka mogae ka bo o ne o kwa mosumola wa o sa tswela pele ka go thusa bana ka go thusa balwetse ge le gore boole bone mooki o volunteerle ka mo ditleliniking ka mo go thusa batho ka lebaka la gore bana baka seo e tla be le seo o se ratile go tloa gana ngwagano wa 2026 kwa pele se bano ngwanaka go kgethile ga botse o tlo dipsina ka bophelo gape la ke boletse kare o tlo health ya gago e tlo ba e botse e tlo ba e botse dile tsa letseno tsa gago ditšhelete tsa ikonomi di tlo ba gabotse se ba re ke social cohesion phedišano ya gago le batho ka gore o wola lebile go lebelelega batho le bona ba tlile go rata ka tsona dintlha tse ke kere bana baka tsebang gore kgetho ya lena e botse ke yona eo ke tlo go tle dira gore le phele botse naga e le yona e tlhabologe setšhaba se se tlhabologe re be le naga go tswela pele.
1: Ke be ke sa botsa motho ke re ke duma gore bo honorable Dubeila e re ge nka re ke yaka kwa go jela tja booki ke ba humane ge ke no ba humana ke fola pele ba ka mpoledisa gore ba bona fela ke šitse ke fodile ke tseba gore ke tlo tloga depression before ebile nka ba botsa gore ke bolaya ke ele rere ge nkebe bo honorable Dubeila ba ntletse ka moka ka mo di-departmenteng bophelo nkebe bo itlo ba kaone bjele le boletse mantse mange a botlhokwa ge be napele lefelele ja fa ke a ratile kudu a go laetsa gore a re bontšheng lerato le mafolofolo gore re se ka kgotsebele re kokotlwa goba re founelwa ba re bonna mmereko o la gago itla go ona ba dumakala o dumakala o mokae ke re tlotse sebaka se ke le lebogeng ke re re tlong tswela pele re ikgokagantšha le lena ke re modimo mo botsešiwe a le loteng bosegong bjo
2: seditšone sa rena sa go theeletsa batho ga segole segole re re aowa re gona o tla mphotsa dile lengwe ka maneseng ka moo re fa therapi ya leleme batho ba pole
1: re a leboga ke bone bontote Dubeila bosegong bjo bo botsebotse bosegong bjo bja lekgono e le ge re lebeletše ditaba tša go amana le go tšea dipheto ka bokamoso bja gago bjale ka moithuti gore ga o itlo ba kra morutwana bjale ka morutwana gore go tlo ba moithuti e be o tseba gore o kgethile dithuto tša maleba o sene kgatelelo ebile o sa kakantšhwa ke motho o tseba gore mogagadi o a egela go tswa go nna ke le re botile Nehemia Komagano letšatšing le lela go sassa e tla ba re boya ka tsela tša go amana le maphelo ge e le tša bošegong bjo nne ena ke phethile ke tlo bona pele ke šutelela lenaneo la ge ke lebeletše fale lenaneo lela la homotšegang bošegong bjo bja lekgono moraga fale re tlo bona pele re lebeletše tshwantšhetšo dikgao yela ya mararankodi a bophelo ke tšwele motheletše
3: o theleditše lekgotla la dipoledišano go radio tef
4: 103.8 FM Setiši sa botšhele tša batho.
5: Lenaneo le la Kgomotšegang le tla go wena ka thekgo go tšwa go Two Mountains Burial Services. Go kwa tshedimošo ka botlalo o ka ba etela atereseng ye 69 Kerk Street Polokwane goba o ka ba leletša mogala nomorong ye 015-295-9283. Two Mountains, our family serving yours.
6: There is no any other radio station that gives you the best vibes like we have.
7: Radio Tef 103.8 FM.

ke ka botlhokwa ba gore ba pele fa le ga re letsebiša ka lehu la Mogivi Rosina Lebogang. Mohu o ba dula Makotopong Marobala. Yena o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego. O tla bolokwa dirapeng tša Makotopong. Tirelo e tla thoma ka iri ya botshelela mo mesong. Pego ye e tlhatsitswe ke Mogivi Mampaki Philippine, e le go mma le senwamadi Shera, e le go abuti.

ke ka bogolo le botlhoko ba pele ga re letse bja faka le hula Nothonje Kuzeni Sieta mogo o ba dula Zebediela Sekgweng mogo o tla bolokwa mokibelo wa di 22 e le go mokibelo o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša Sekgweng tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa misong pego ye e tlatsetšwe ke Clayton Nothonje e le go abuti wa mogo ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la Mogivi Rosina Lebogang mogo o ba dula makotopong marobala tla bolokwa mokibelo wo wa di 22 re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša makotopong tirelo e tla thoma iring ya botshelela misong pego e tlatsetšwe ke Mogivi Mampaki Philippine e le go mma le senwamadi Shera e le go abuti ke ka botlhoko bogolo bja pele ga re letsebiša fa ka lehu la Nothonje Kuzeni Sieta mogo o ba dula Zebediela Sekgweng o tla bolokwa mokibelo wo wa di 22 tša Agostose ke mokibelo o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša Sekgweng ge le tirelo e tla thoma ka iria bošupa mo misong pego e tlatsetšwe ke Clayton Nothonje e le go abuti wa mogo